arburahitan debe segbotu sapgare inde mo hama no handa jerebei bhare pete rehenduha ora ku musika pu ere mikena oi komi va kuese mo akanunu.